0: ay sí, eso sí,
1: ay sí, eso sí,
2: ay sí, ay sí, ay sí.
0: Si la amiga dice no,
2: ay no,
0: eso no,
2: ay no, ay no.